corriger maloba na ngai kasi signature na ngai te ba corriger ka signature ya moto te fix soki omoni moto la na ngoya akomi kosokola na mai oyo atanga ndo azali